0: Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo.
1: Mambo ya kutuletea vita Butembo, Kyondo, Burundi, Lubango wanalia. Mnapenda watoto wetu wasiwe na usongo, kila siku tu ni kupigania dongo. Mnapenda tena mkuwe na uongo. Nyinyi msi

Nere nambia vihika baba kula hako na uwa tumiko tubo. Nere soma ta muda kidogo. Tunamu wa, yani ni utangulizi, abenga ba wera, setu leha noho kwa bolde, nebu sana nachimu, nebu rene soko, setu ende wera nyumuli asa, neka munutu kinyo maete, lakini itu avere soloma, maisha ya mwanadamu. Bo, nereo, tukende ratute, okocha agronomia, doktere, aviri tuka, abiaka tarisa ya, isare, mukano uko radio, ne chisalala abo si obonabwa tukandishana nabo muri omunja tuwa kukutia arerema ito mundu akaitsukako amarema okutu uto tukatwa lushomuchi ito irawo okolo wale tunatengeneza kwanza kwenye tuku omunja tukasha chisalala na baba banga ngabane hanaba ihandeka abanda banayo bakata kulebina shomboko enda mikendi hika wasincho kubaya hekembo leo kundo munja na kanganabe karasi hini na minya doktere nga kibu atichi tukandisha ayo mwere nga lendi tukandisha hako endelisha embo leo tuwele ya matimu amara amara kumbe ubutimusu wa esu wa sumbabu uwen kumbe nye bambili tukashe ya munja na bakashe atakulengeti wanunga fulani ya bababa mkende ya tuwebewa emwasa itwa yahandeka tukandisha tukolushomwe esamaki kumbia banyinga hana ka galwaka ake set tunamowa oku miezi sita ariendelea au zaidi sana haki kwa chikata karibu achitichi namabwera ho ngaho mwalimu tutashatoka ariendelesha lakini ndi mwagronome ngarema Nerio, tukwa mane, nevyo mringa kabuwa. Tunu wili. Aba ute marema, vayo mori, mwase tuwa funze kudene masomo hano. Aba ta ute marema, mwase tuwa fundisaye, embu puru yeno ene hano, ese kasha sako, nesenga hane, sikasha lwe mori, lakini lwe mnyumba. Tunamo wa, nechambo, Tuangana tutuwa chitulika na halia henda, tesha vengiramo, tukashaza tuka hivya hanutu, ese na muasamo, ese tuwa tokosashu tu umwalimu wa shuhuyu. Nero wasinja kubalimu karibo, na mabuwa, okongambu ya chagronomia, ila tu, tukole miviri, na tuwase tukwa merere kunde, nivu nga butangulisi tuute balimu banene, tuwama sana bakoro banene, munabwire, tukatukoto karibu. Okongambu ya chagronomia, ila tu tukole miviri, na tuwase tukwa merere.

0: obukaka kiraya me okondambia no obukatunza obukoni obweshombiko. Wamabe kwabo obukoni bweshombiko eukandetokeri la mibwa baka kutengenezerie dawa yomoboko bakutengenezerie dawa yomoboko nerio echo cho chinene chikale kana doktere muringi ne watikumbe itwafunza bandu bokwe kangiriryabo enamna erere mobokwe obwe plerote puruke abandu batokeria bakabiba ne muitunza iba ne mutunza na bajirani boko wabo kundi esa ukaliabo ukabiwa mabiitunza esa ukandi uliabo wa mabitunza omukiria oyoli aulabo amari watakandi kukokotere dawa eye shombiko eruwa lwari ndakatotu kesho franga kusangwa echilo chiumacho bokwe awe variete plerot tukaula yacho $5 nerona ini akura ati ino ukokotaye ati akakutunza ati akatunza muhomo mwomiezi tatu wamabi koshombiku ini akandi kutunza omwomiezi tatu nerona ene mkutunza modao eyele akokotaya omobo okwe nechilo chiumatutu $5 tano. Neruwa ta imagine omwomiezi tatu eyo ngu kandirehesho franga singahe omwomiezi tatu chikale kine wati kumbini ya ba waticha ini ya tokeri wakangiriria enamna ayeriko kotiabo iwe newene wangato keribia iwe nemu itunza iwe nemu tunza nechanda chiku wawo nere mulia yo tunabere nere vya mwokwe mumanyumba uku wetu tunabere vya mwokwe ache munisu virai obo okwe munabere rili abo mugari abo shiroshi umache umu oko mwisi tukari abo ngakangahe oko mwisi wasa wende mikronga kumutu virenga mukari ya kangahe kundi aba katukwa mire umomaka iba na minya aba le muno nabo nga wakanari oko okwe nabo eyo mumaka mweyo muri mukanali okobo okwe muri mukana irabo ko program yenyu sinaje obo okwe tukali abo kangahi oko mwisi
1: mwashinje rimbe chinywa ngabu okokwa nene ko Mungu obo okwe tukabulya ngeri bulichira ngokukana kerengo ko omwenia hika narabuka bwala sa chiro chirimo chabo bwa hika yesa ukabanda nabuka lomuri wata ngati maya kavuko ke milfra nerutwa ko kase aha na shina chi obule mundu kube
0: wasinja eko nene yeyo obo okwe situlihirabo mosho programu siku wetu obo okwe uite kazi nene inyube nebene mama mlangira ekazi eyo uite mukatiko mubere uku wetu kandre imwa ule hirabo mo programu mutituka ule makuta were ulabo kukwe enga eyenga si yangata huwa utitali akakwara yangana eye eyenga si yangata huwa utitali akakwara na mufungo obo kwa nisingaye tuwe tuwebukakati omufungo nisingaye omufungo akasani nituwa mile nechikwara echi uwene nikombie esamake uwene nikombie mikroye no mwase mwendre mutubule samake uwene ngane singahe mutubwire esamaki eyuwene ngane singahe
2: esamaki eyuwene yitukire omowi mile omokenzi mile
0: twana malangira esamaki eyuwene yitukire omowi mile kenzi mile akasahani kobokwe ni 3,000 na kasahani yako sika ngalua momboka. Sika ngalua momboka. Emboka si inemo. Mula ngiria maproteine mbali mbali. Owotu kabia etuwa maviria. Omukatiko bokwe. Alakini omukatiko buingomu kuwetu. Situ hiri nebo noko program.

na peseria ye wi ha shabia wa yokono nan disir sano nan na peseria ye dis na wa yokono nan disir sano nan awe peseria ye tres na we